0: tabarik Allah alhamdulillah ya rabbil alamin mubaru binna langa xebu wotan na kam birin tulma ciri muga radio ra radio na kan gli sole fm moma goro ko lambangibe mubaru binna langa xebu ika em matanan na parandi ngrata nam vindi ke sabura awongo ya sambama didi fore kuye barafatu kamadi mafangi kono na kan ko ho dunya shebirin kuye nanara kamay sagatala ilange ira finni migra Nagan so ben de suru gine kafira ba gine lura nyonyoro ima gine lura gine sura nabi kafira nabi tanamna
1: alhamdulillah mundi yare
0: nabi kure kanyi gila rimanungo to kanyi binin lang nagan me kafira
1: nam nam
0: kata igine fi
1: alati
0: alatingi
1: anatele charjima
0: ade alatingi
1: anatele charjima
0: mba kata gine kabata lisafi bore klima kafira namufang namufay be Gine mange sogi tutiye na mbalanyi bomboma ikatamane irigete kanga fi yala
1: Nam
0: Nga baloghi ala yala nyifiyama Ika lufa naka wabandisa fi be Nabar mo itana laka bandisa be Tana mima
1: Tana yomu
0: Nito nkipe kinga magwe kia nake
1: Parafio
0: Nkipe kama gine njira nama niyama
1: Na eo kipe kama ta
0: Mhmm
1: Kona idoke
0: Nga na kintangbe inanara
1: Tana mima Kule eo kipe kama eo kipe kama
0: Tana mima
1: Tana yomu
0: Inafikide baidi Bankobri fi mima ya kwa situ ujiri ma Ima vuma Nini mwama uwajiri tu nyankobri na fi mima
1: Ah Awaire awaire
0: mbalame Nam
1: Nam
0: mm-hmm.
1: Ngara tabe
0: Iyo
1: mm-hmm.
0: Tana muna
1: Tana yomuna
0: Awa Khebu itiko
1: Mbara umma turumate biringa bukurupe Nake tamfan turumate kwa mara kyo bangera Nake na kungura mefe dabula sigiri mangena
0: mm-hmm.
1: Anamara nake na konakri batambo Mwame ngeta kirengkirengi Unafra mnake betrezi kumendo konakri mm-hmm. Hasali hali sana kasane sana dede
0: mm-hmm.
1: Turumate kwa wana Eka kulu inuwali inusene Mbara mm-hmm. findise we anu yale kinyera wumbe mm-hmm. Tu finde kwa umma auditori Yala me tamfana
0: mm-hmm.
1: Parama ina to winsembe sto alinu itang
0: mm-hmm.
1: Parama ungole mane unge sondu merafe umma onga khali fi wumburu makono itamuna a tiriyo muna umma
0: tabarikala ba ubra ben kakadi kai bela de nen kondo kaboya makasi dabula makatra bi siri no du makana bla dabula do nanna komini membe ya anna auditeur nga mento fo momento fo ka ai bela de nen kondo na ikena na tanamuna ga mama di nan yolangi nana ra tutan si munyi ran nan fi mima ga mama di mu yolangi fanga wasatu si ta munyi de ikena ilo ne kyalo mugi ni dange anu mugi yo mi dangangi inya wati na kan nana nan mungira na tana mi ma
2: mm me kire
0: mm mm
2: I don't know
0: yo
2: atokwali
0: atokwali ma atokwali de tota atokwali atokwali atokwali tota atokwali
2: kanya ke wol to radio sole fm ba ga ke la I don't know ba ha ga mama barka barka
0: yo
2: aha
0: yo
2: Kawala to sole FM ba 93.5 ngo prima hlo poka klika bello pe klika ka ko majina 3w.solefmgide.net ba
0: mm-hmm.
2: ko prima hlo poka klika ko kyali alu ko technicien IKM ba
0: mm-hmm.
2: Ibrahim Khalil Mara
0: ini walina ala khabara isa ya khafi
1: ba
0: i wasari tu ki ana ye kya singine kingito ima kulusi mushto mayira imam fayala mbare biringa bu nana fiki lelle mo mbare ofanka bu nya mbare ofa bu ba o mutul mati ki radio fanda fefe ma ala idu no fafe sa fefe sa dan gafari ngana ra na bantu na din atanan tambari ma ga gambari ma ga gafi ningara ka bar fi nira ha consequence tungo nabi
1: nam
0: gigine ni kame mu khune ibara marie
1: nam
0: Kona musha yo fara mai gina ranan tankobi. Ba na bunaki?
1: Nam.
0: Ya mana ga gina ba na ga siga isa fure ire mato.
1: Yo.
0: Gigina na ga deplacer na ga siga fure ire. Akikesa kanan safari. Ana ga ito siga ma fure ire, mara kikesa kan fima.
1: Ina ga danyana.
0: Ina kili. Ga ina kilifa.
1: Asiga ga me ga ma kenan ire.
0: Ga me ga ma ga ire.
1: Nam.
0: Ana siga na. Kike fure ali de na kan tu ana ga fala ga ga me ba na. Ana ga den na ga kana ga mufruqi
1: nam
0: na mbara kuludi bar sam fatira gi xame ni di yuma ira xame na ga bena ana ga quantity ki mana ga de quantity yumu ki
1: mhm
0: ira dinara
1: nam
0: enan na ba enan na ba enan na ba ha fur na ga min nara
1: nam
0: ana ga ga furi ba na ga madi mira xame na ga madi mira fure febri na ba Fore febri naba.
1: Uwe.
0: Gina naga mba taratabarikala. Ba naga agadi mana. Nita nugu moyo utangwanyi bea. Fandaka kila.
1: Mm-hmm.
0: Gidi na mohi. Nana mfindiki siratu.
1: Minam.
0: didi nanti rangabu matu
1: nam
0: kona ara keli kame tangwanyi
1: nam
0: amunya kerenti kame na gina kwata fein ani na gina do na gina mudisha tabe feu
1: eno na munu fatang akola sa na fari
0: mi se fari
1: gina fari
0: gina singe na kan na kan di barki na bakela
1: amma atamu kola sa na fari
0: iban gai bulu kola feira kai me gina ra kike sa Wama sari ye nake.
1: Nam.
0: Imu depansi ba. Kimu otagi. Imu bangi manyerahi. Kawubule ebore ma kike nani kike sulu ka meo ye nena nabafi.
1: Ginena magbule. Ginena nke laka na.
0: Anaga muama hong.
1: Nam.
0: Nabi.
1: Nam.
0: Anaga muama hong. Afure barakata anaga muama hong.
1: Muama hong.
0: Febili mbaraba anaga muama hong. Kona sefe meni.
1: Ginena kakela.
0: Ginena kakela. Elu ki meni. Lumane na gali kabile bara no e gadira emu no e gadira anu nan ga gadi mara anaka killa eman na ga to na kabile kene ne digine di game na ga gine gota fi
1: nam
0: handi na mo di to mo
1: nam
0: di bar fin di sira to
1: nam
0: gi game kirini atangulen gine gine finna atome na gine da amunya kirenti anaka gine gota fi na gine mu di so to kabe na gina yida ginam fa masare raba fa arabuli ginema
1: na ginena
0: aha ginena rabe
1: nam
0: ana e de na ibar farita e membe
1: nam
0: ana kan tan ni di barkne naramo ndunya febir na babe illu anna ya khamita maras ganyan da mabu bari khamita ba nan na tan falaki
1: wa na
0: wa ina kai ai hadi mara
1: yati
0: mara dira mo di bar findisira alin da muhammad sodiniye regra yumma tabarikala mbulumma na temedi kame sabirindi gine porene aga man yalo ko gine kabuli nanam fari yi question nabi ibarame gine nanna ratin aga kabuli kala me aluna tutu fara
1: yati
0: kesho menine na mba wanyisu ya
2: laidu no kakama ya hale mapra butarebo kakagol nga kama kama jikile kuye nene katipa kukaba ya hulu na mlamu mamalba mlamu nye lintake niya katika kwa ilu mali ikawala wada zile dulu wae ya be uhukule ilo da zile dulu wae zile ma vipo zile ma vipo kile vipo tina kwa fami jina wa fami kile duwa jile ma yangwe be enana na be anana neni ya edi ya hige hige na neni ili liti neni mo nyal vela tere pulba neni enyaka ye gukama esunu tele yima yima hige nge nga mubai yima alala yima ngale gukame de nyal vela tironi yima nge ekwe make ya nyanol ekwe make ya le ngoko hul hakele ngoko hul tina ze opo hakele ve potina ngoko hul nene epene ele engo nuwa ejuro nungo nuwa klapuzu juro adema endema a iya tiki amo egolo ple mamu no wala wala la amuti awa ye ngoko huli lekwa buki akwa pali kumbu nene eni ikpele ha yala ekpo matake bo ema holomo anele na ye pulubati yala ekpo matake bo enoko lola kweta bo enoko mamani nyekulo kele enoko akpe enoko kaya kulo kele kla nene hegelo nati nyantona etoglo jile polati enene takbalhege enene takbalhege nene tiki ya ezege kiwa kia logali ma iji dajuru do kia logali kiwa kia apa ye nene ye pa kukabe ya mba ania polati mlang manya julu ekpo matere boye yi aga nene e yal bulu ele me e katini ya nene to nene ma e lovel hakre lovel e noko ti la ne labe ma ne po labe e sema donc ya politika ka gala e ba ma nene ntiga e yal bulu ele pale le kebe ki amane e sege donc lu ka ba zeli paquet numero ga tere kapo ka pal to boke ka dabo emission ye hulai
0: tabarikala mari
1: nam
0: muso ni na kefuru ni netre
1: nam
0: alele ka muso ta kala wa abda moibda muso si abda moibda
1: nam
0: awato la ka ma kunyi mra karu sabadi mai wasin ko yake ababa yidina karu fula si la wati mino aka kekiliko akumra hargedi
1: a
0: ake kwama
1: nam
0: ko e ko den ni tentet ntadi ako konte bo mso kama
1: ba
0: ako idini
1: nam
0: ako cheche din te ku idini
1: yati
0: deni
1: nam
0: kemi so alakuma
1: nam
0: nya ka to ala mo ibdai kama dia li kekenye kemason ka ko peke
1: ba
0: kemason ko te mso fe uko ku ba ku din me odi kwa din te ba tede muso kebra mo ibrali muso tanki wo kala bodai awada la mo ibra
1: ba
0: wona na deni na mola ka ke fendi
1: nam
0: na aba muso flodo amasa nkin nja ka muso bodo fudu muso bodo wo fudu abulu muso mandin sibanye akiba muso fola mengo
1: nam
0: uka kube ke ka deni na mo ka ke fendi deni na bra ke fendi jani ni kubi
1: nam
0: kwa yuko sila amusufolo ma kuka musufolo ni rekipiri ko kuka afudu me akena akela
1: nam
0: awaradi mfi
1: nam
0: ayenya memani
1: nam
0: nika mbande ndo tunyame bimra ni misa nyafe ni muso ya nkosi inyoma mbida nakuma famia
1: mbida famia
0: di muso uli nane
1: nam
0: muso dunye muso uli nane fudu fudu nukuma dia
1: nam
0: kuka lali
1: nam
0: akakan kitama di
1: nam
0: iya la muso ni
1: nam
0: akakan ka kosi kadine
1: nam.
0: Ka kosi alake bona sido makan ka kosi alake bona sido kuma ayinu
1: nam
0: akati kunyuma ke hinemba
1: nam
0: amakunyuma ke hinemba
1: nam
0: wodi bi woka mintodi uketodi ukuma ni nankoro
1: ba
0: nahamza giwe ngira ginebulu nara
1: barakulo
0: kuna to wafiki amania gumbe alo gine ya titu mati una
1: nam
0: waye mundu nai tambe jine na ngiki alanna gabile adi amula gabile
1: henta mogorin
0: ai labi ma bidi fala
1: mbi adunke kira non dina na ganna fi refoin ngwe nku ikolongo kina ga ntambe khame tantanne ku kono jine fan tantanne jine la magile jine alama
0: ma ina fala jine fan bar tantan jine yam jine akata vene gine rebule
1: na yati yati khamen ndanga tantan bu kono gine fan a tantan fa minde nana eto na fala fe nu ma ko ndi ti fi akame khama fala kelu ngonyi akame khama fala mo ame to fi na ku na gine tan khame to siga khama alama ajbilin alama ajbilin agalu agadu wa khameta hasalinu abara do kham ko to ko manu ano ma fala di no na mu no ma sigadi kono ha khadi bar mo khadi bar finni sendin dira khadi ghafira khala khadi to mori khadi bar finni sendin dira kono barket o nagulo wongoni tan namu ina ra barket am min fedi fo ginena nka fendin de tungu agano agadi ende tungu
0: agaka na hando ka kameta ka na gambar mini kameta
1: en makuya kone buru kona munu
0: mi alu hu malo na bi mbara kuli ya ti celibataire ni da
1: alamba
0: ni na minde
1: gine anuna khame khame ke na ngonya fo afole ma afole afole
0: na mameti
1: nam
0: anuna khame khame ke na ngoy
1: iyo
0: ni mu tondi di khadisa di
1: ne khadisa ne
0: itaka ni khadima ebuti
1: ntengi nam
0: khame muti
1: iyo
0: me na mfi ma gorum fi den na re
1: nam
0: imi maria di rabama
1: nam
0: gine fi me tanamma kafi makabila na makabila afima
1: ena tongona muima ejineso makabila na yakabila ejine afima
0: umamari azkia na muifeluna
1: ena mayaris mayaris civil tang otarando oro mobor na ngomba
0: a pe famina
1: a mara civil ma fola forcer fo mekaluna
0: no pourquoi on maquet di fari
1: ah
0: meri
1: aha
0: ya to mana sebari
1: aha
0: group ginera representant
1: aha
0: amu kama ya representant
1: ano fini da bore da force mara
0: no no no na han
1: sebe sedi
0: no sedi
1: ah
0: pourquoi se famille fama kama ma bidira sedi fan kama ma bidira pourquoi
1: yo na sedi fama ne lo kondi nyokon so sensu tagi alu ge tagi ya yo
0: na tan sebe keri tan fariko
1: yo
0: ale to fam pare nu mare nu bisaki
1: na
0: asinge na na kana na na na sedi nyoka fidina
1: nam
0: bila akulu mta meni tang famii nara
1: ii
0: yere nanaki
1: nam
0: anudia yire bili mufote wanyi madi wenta ngonya afriki bi
1: iyo
0: ili gine fema
1: nam
0: ita nansigama afindi
1: ila ya mkene nansigama
0: famii ramunaki
1: famii nansigama
0: nye
1: yati
0: kana famii gine fitama
1: iyo
0: ina kamena ginera
1: famii
0: naka febiri nabayga wa gine goma ina kama ima arabama fiyo Iman naga jine bata fin.
1: Non.
0: Ega na famille kiri ya wari.
1: Non.
0: Na jine na luye nye gali gali.
1: Non.
0: Parce que ima ya jine na dupa afruki.
1: Non.
0: Nye, ima ya kara dupa afruki.
1: Non.
0: Atana hidi ibar kifa.
1: Non.
0: Aram mo.
1: Non.
0: Haidi ibar finisira. Mm-hmm. Tebar nubisa iman na bilama.
1: Mm-hmm.
0: Mouni mokorin fina nama.
1: Non.
0: Abore na kam faki rabi na faki conseil na mfindi itan na sefra ma gi gi nebe
1: na mane na gi nebe aka fala buri be aka buri resi aka buri ka bilin aka na me koy ma salin kam fami mutin aka fer no kono fama rekone ke ne farsakeli e kadi na yati
0: adoa ka fami na ngom ma ta do na ngom
1: ete ate fami fe fala kadi
0: yo mani ma worum fe ne
1: adoa ka me na ngom
2: no kono o firan ngam bede
0: ndam fama ima ya
1: adoa fami na ngom ado kama ina ngo ana ka fami
0: tabarikala na
2: lai duno nene ye wo yal blu bati gana elena bati gana e yala e kwama ha e lebati e mo loga e lebati en nozuto ha duro akbe la kulba ha kre duro yokuru ke e lebati gana akakan wale e ka duro ntibai peta luwanya el pa he eglinga he noko ti mamana ba el pa kwama be iyo hwal ma noko ti mamana ba don noko mamana wo pa ge yalbu kale hakle ya ti agola he nokurba donc nokoro akana kiya egono gitaga ele damuma donc we batiga na elena dro no ba preti elena I egono yima ni ba nen bati e ka boy da du le de ki ba lai du no nta na kan fana ji gine be ana de na gane ki halumene akalumeni parce que asingé abara khamekhli afalabe ntege ghadima khamema considéré khame kham khessé maintenant toto albara mali abar katabar dibari hadiyare bar moto nabar findisera et puis amon mara lambe fitem didima donc didi khalumena mo fala ma khaya baba barka femisi he ala gine mali gdena kay na to kanadi di mo resinu ana mane peut-être xame nyamunu bile mama mais to te na to a bile fe xam e gine ma c'est parce que gine di abara khadi khuru hana bara kharanto na bara no yetera na na to awama bile fe na ma ibara to e mkhina fle be zero nira ina kay kan saban de fari ina ka fle mu zero nanana madame ye ide na kay na ki ki wa ma sima ya homa dokomeni umeni ina magbilende ina magbilende I khadi baba ni tanana angana ni tanana amu fle ma sene mer celibataire to ka mer celibataire fara e amu soma e amu sgama asoma ne jahanama ndamu sebe ka dewode lumeni khame beten alors on a rien n'a fait la wa mi khoma ka khame mu fay kana dina kana ki ka khame na neki
0: ne nabi ni ma horum fi ki son kirin nam ma ban tam mun ngbe fala sinde
1: yo
0: gina na kana kameta anaka furu
1: nam
0: aka khame na ka ka di mara
1: nam
0: anaka kila ka kameta
1: aha
0: na gine ma tu ma di wo ma societe kui
1: onakolo ma societe tan kui kamera fala khadimara afana kile khameta
0: ma attention anaka kamena mara ina fala barki mana kile khameta no no ina ga wen transform ni bi
1: nam
2: wa radio ni ina nyena ngina na ga nyena
0: atana fala arwa ma ho ma pas wa khadimara
2: sabe
0: ni fala ki ma ma bi na pas transform ni nena na gine ya ma ma tomba di
2: yo
1: anyere la nara
0: Ya mama bila maibe ya mama nsifala mabe
1: abara ayete fi mekbata mahame munana kana
0: ya mama nsifala mabe
1: e mana nyele la nara
0: ila mu na situation kwi mera ba khdina kana nadina ga mohana sa findisira to nana hana ba ti tambu ma ba findisira na gine na kana ki asko khame wa mana goma
1: ila afinde mane kham ana gbilin
0: no
1: ngama bin na ko
0: no mun gbilin fe attention mun gbilin fe na
1: nam
0: nare
1: nam
0: mi re nam se pour ma gine be na to
1: na gine
0: ani khame wa ma ho me
1: me se ta fe ngono mane barama ay kolon na khame na sene sa tuli matun dina ga yina ke a kirne na baba falne amu wa ma ko mu ya kama falne amu wa ma ko barama khadi mara ntang en na fal gine ko ma nalokwe asalin tambe na gine kolon na mo yoma yetu na gine kolon
0: ma
1: ka me bara su ko fende ndoku mana na fara gabe yo
0: itanga me na fima
1: na fe ngono mane
0: très bien donc dami bar sama
1: ya ntengi
0: itingna
1: marka barasa ma
0: marka barasa
1: wono na marka ba ma madi barka ba ma makina an suwa aga kame ana bilin kame ta birin na kulun aga kama to yage kane hunna kelina rabe
0: awa ima awa
1: na hari wa hunna
0: no no no no no no no no no no nabi nabi nabi na fe kerem fa lebe ito ito ada ma gonya tuma
1: nam
0: nana rasindi na na pinni mane bire kirin ma fi ali gine mara
1: ntenge
0: ila ne findi sabar mi gida ila findi di mi gida
1: nam
0: imbe un findi da bama
1: nam
0: unara bama to ngi nam fari mune itanga gine na falibe na gamari gida
1: nam
0: anaga gine na ngui tamba na no iradi mara itanga me
1: aha
0: iradi mara nadi
1: nam
0: mune ga safang
1: aha
0: ana sakanai awa barakanai amu findi sesera
1: nam
0: amanguli mana no nabinta na fale bega di mare ga di nara nabina re ya sibadita après 10 ans 15 ans 20 ans ita re ya jimani
1: onna tongo i periode
0: mo no ita re ya jimani
1: ah bon namole extractionnaire ça pas
0: akuru nabi
1: nam anila na
0: no nabi wul nabi
1: nam nam nam
0: wulanne wum findi éducateur ra
1: oui
0: i membe
1: nam
0: Fena Fabi, kakili fanyi, anakubi bidi minima nakui.
1: Ntengi.
0: Wanda nakambi mbeki.
1: Nam.
0: Ntamba naba, muta musese mwa futi kaneko.
1: Feo.
0: Kono futi nina na kanaki mfisa ya langebe. Sari ya tingi nafana.
1: Ntengi nara meji futi tamara.
0: Nare, futi nge kanaki mfisa ya langebe.
1: Ntengi nara meji futi tamara.
0: Ega droa nanaki.
1: Yo.
0: Ega droa nara,
1: ntinga nara.
0: Ega opinion nara.
1: Yo.
0: Me ya la fekirina. Kaidi kana yina mu.
1: Nam.
0: Yega menu bulima yima. Kaidi findi boni yamu. Ana findi drogera.
1: Nam.
0: Amana obarato, ntavola madi mara, ma oma tangito. A prefere ga anu na ki dunia ga bala ira lu di ma tangi.
1: Akine wa ma.
0: No.
1: Ma
0: mukine ma.
1: Ma gine ma.
0: Ga mena ma.
1: Ana ntinga nara. Ntinga ntinga nara bu.
0: Ni se kame bulengito. Kame bulengine. Parce que il y a le sito. Amedina kana na fri. Amoraki. Dunia fri na ba hakulu.
1: Na kula singena. Afri ende amdi pete stoku.
2: Aha.
1: Ha di pete stoku. Temu ndangulima.
0: Ambulema.
1: Ntinga nara.
0: Ye.
1: Ono jinega kuna kila anu awama akadi ka
0: kuna kila
1: huma. Akadi ka arate alo konkure bili nyako.
0: Nabi
2: mbele na jiti mbona masono. Ana kina gadi di barge.
1: Di barge kandi.
2: No ala mbele na yira. Ala bile meni. Ala bile meni.
0: Ala babala. Ala ala babala mbona
1: belagati nga belagande tira mago belagati kam hala to mona kabar findi sera abar no sera bara findi ndira bakambe belagati kam
0: eyo nga madima
1: belagati tira mana ki
0: eyo nga madima
1: ko mama aga na ga atati re kam am angang bini dunya bini ngatu fasagali to yegene
0: awa nabi
1: e mane mirinde hamo halu keke mane
0: a nabi nabi imu dunya comprendre sinde ko mubara ko dio re nira nabi nga fekeren fele be
1: nam
0: mirina kam di bari
1: nam
0: aja bari da furira
1: nam
0: legalement
1: nam
0: afa bari futi kui
1: nam
0: ama bari futi kui
1: nam
0: amedira ubi asa wole mirina kan nadira mori itangine ni dere makanye wunyera aitangwa mana di ko makim kata nadi fa kamane mula garanye parce que consigne na gara handinye na rafoto mara na mufla mabe danger nara nagi ya kolon angan anga anga tore na kana ba parce que fana na gadi be
1: ato mara ntingu
0: afana na gadi be e ba mene na ni bare futi nan kui kona mene na sfefe mama kolo nda ni bari ni na ha mri na ngonyi e ma to ha mri haito muwe ma e mene na e mri katane muti koma na ga ga di mi da na na ramen na mbisa ga kuma me bare ko futi nan tanku iko kamara e wala ne na ga itungu ni so we live in the adamara inga mu wayo ibara me inga me ne ba inga na ga iro kupiri parce que muni baba kulu minga kulu na ga lambisa ko nadi na bare fini sira ali na baba muni anga na ga muni nadi bulu mamini nabi
1: nadi ngarita mbulema
0: nabi ala ali amuwalahi nana rana question filimbirim falaribe kimu kataita ngaidere bi maina falabe am kimu kataka ufatan nalo hala kharo odemu fama sono
2: e kono e laiduno nabi la mafena kan comprend toto di nanangbo
0: nanangbo
2: dinde nana na barbane
0: yoko
2: ali futi kwimara
0: yoko
2: kame akolongiati ahadinara
0: amara
2: e afafala na ka ahadinara
1: ahadinara bama
2: kine wakili
0: awakili
2: alambesa alambefi na juerema
0: yoko
2: andarabo nanu resu ahagbilen fara na yamura bama na bibema nga
0: sebi
2: igine timma dabo gigine ali ati didi mufama tindia mufama na kolondia babara
0: so
2: amara okoni mabara amrena kan kolon to abara angatara kenara kimi kata sone rena amen fote fle makina amour paternel kimi kata gina ma khamende nana nana nafirama nana nafirama to gidi na de na keneki khame kata misraba afle fe ki musgay baba ko ki mujira bay babe imu barka ma wulenara
0: sofo
2: mri kerana no madan kade asu
0: anga
2: anga tarake anu anga
0: nege nege toro gara
2: me na baba na kana kin maro di na baba fo ya ko
0: to na nso na ya se
2: eh fo te na na ma abana kana ki mane le géniteur
0: le géniteur
2: kono il n'est pas un père il n'est pas un papa
0: il n'est pas un papa
1: son père biologique
2: ade a satadi a géniteur na ki satadi nanan
0: a consuri
2: nanan difi nanan sa ranga furi ko na baba mara
0: baba mara
2: Abba,
0: dunya kiya na kana re mugana nan kulun e ba to ginan dinana ana sinana misali nan naki tamuna na radi ana sinana bang kiri atamudi soto na gandi bara asun asina ira ana sina okipe na di maaramo aramo aramo aramo aramo aramo aramo hafindi sira malgira anganara nana findi sira at nagara mo na ki ara mo anande na kan naki
1: na fa ma da ja
0: ma ma dan gi fanka ya
1: bra man mo kore na nan number number ban na misali ya tutu
0: wa na ma ma kore na nan na a plus forte raison na ga fle be na ga mu kon akulu
1: na
0: won tak adama yi
1: na
0: won kono di nga wo man ya kun won be de ma nabi do ko buri ya
1: na
0: emission nara
1: na
0: adam et tout famille rafira bi
1: non
0: e kaina ma seinu fi falene re roma
1: non
0: ungana nantibe adam na kono kyoki
1: non
0: imanyo kono ngina ah na sabeki nani amadi na lo kono nandi imanyo kono nima
1: non
0: afria ndi ntanyala ngi ntanyala ngi ntanyala ngi ntanyala ngi ala galo bi ntanyala ngi pentan na kono logo na kanu madi funa galu adam ya gila
1: yat
0: afria ndi asandi
1: non
0: dunia fefe afindi waldera
1: no.
0: Afindi borera
1: no.
0: Afindi bore manyerera
1: no.
0: Afindi sesera da mwa societe kwi imanyaru
1: no.
0: Una folo di na soto di
1: no.
0: Una folo di
1: no.
0: Sese soto ki ne mwira
1: no.
0: Baraka musama nei sese folo ki na ne mwira
1: no.
0: Baraka musama nei anari tintalu una wendenta peto va na radio bansambi na na ya kina mi fute mama ade na bi muti mana tan nabi
1: e ko tata nan fera
0: nabi ta nan fanna muta yoi ta mako kito ita nan fan tanna ita mbara fendera bantan na radio ita na kan fa kan tanna nyo na ra duniya bi na kan yo na mure na kan tanga dia ndai na no mu dia ma mfa sa digri titi nan na kan bar dia adama nan ne ina kuno ha
1: nam
0: iman adama nida ino matanteira badi
1: iyo
0: ira kulu ndi na fala mebe
1: nam
0: die ira nundi ni ira ule fari die
1: nam
0: parce que na die die na kan naki adama yo die dunia ma na adama mu kun sin soto nabi adama yo die
1: nam
0: adama na kun singe
2: eh la do no guni miro ta
0: 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 628 935 935 666 935 935 657 935 935 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 okliti wa ma singi ginebe a décision ngantu ngufi ala regbli a di amula regbli nabi
3: non
0: nasatu iralo ni ruma imo adama yukulu mafano kono
3: yo
0: hmm?
3: Yo
0: adama mukulu ma yala ngi yala mukulu ma kono dine
3: feu
0: in comprendre
3: non
0: parce que Gina na kama guru kuyung, ya tungo ara sa mera furima, kiche sa kan, amu kiche frinti ana kahiki ana kama mfuri, ana kadi na mfati, ina kama adi ina kadi na kama kimbe munara, nabi, eka bile wewe ibe,
3: imame,
0: imame, fe umire wewe ibe, ina kama imame, fe bri naba, tena mara kwa kono, ina kama mara na kina kwa, na kina na akili wa mugo kwa njia, pasi wana malude meni. Ayo nara.
3: Non.
0: Et puis depuis nara.
3: Non.
0: Quand on va te voir ma fille, parce que dami bardorama. C'est mon gamin matina. Il nous sait n'agit qu'y couler n'a mis prononce à faire des.
3: Feu.
0: Il s'allie à comment dire faire mon homme qui ne veut pas. Il a été dans la bougie nara quartier qui.
3: Non.
0: Il t'en a gai mais gai à bougie nara ko. Qu'on a colombé la tagine d'arinara café. Manga ma gorma baba ma gorma.
3: Arabiye.
0: Ini nam ma gorma. Mandi fale na bu
3: nam
0: ya tungu wule fale na bu ya tungu a analize ya matu akiana re so bara fari man
4: ari man
0: yo so
4: nwari
0: inwari
4: nam fanya
0: tana yuna
4: na da tare
2: no ngawo so ngo patio pale
4: ai palma
2: aha
4: kawo tem ne Il n'y a pas de camouflage, hein, Cathy? Bien, tu m'as un ennemi, oui. Quand elle est locale, n'est-ce pas? Un néla, y a néla qui a un amour à l'étoile à gare. Après, il y a un mouillard et mangé, il y a un moulin, ou qu'un man, lui, moi, il y a mangé, un mal, ou un mal, ou un mal, Nobody, Lela, we are high, no cool. Every monoa, Lela, we are high, no cool. Every monoa, Paul, monoa, didn't name my whole dupe. Okay.

0: feluna inomi ima yonna ma igbila tan fe fora me na fala fof kotu anana ngi xamet sotori a donc gigi na magbile na de
1: wona kulum wona futi wona se futi de e mané que pour khorokwe anu nyoko nyukui khorokwe nafa woluna nyoko nyinafa woluna hali nyinyunu nenyara nyoko nsose so metagi
2: namu yako
1: nyoko nsose so metagi
2: non nabi
1: eka nyoko nsose nan khombara kuya
2: nyoko
1: nsose abare nyenye
2: ngeina nega nyo mara mariage to
1: nam
2: koleya
1: nam
2: dini baba fatan ginenu akakame fatan idina kam barri e barri futi nankui khamena wana di romma kolaya amri nana mu fakdi edi kine febri nan na bari agine no khame gari concilier ba khame di sana ira amri gine na kan na fanga di nan naki edi kine to wa marifi eto kolaya li yama bidim barafa anga dori ana abudi ababa dori ana buri
1: nam
2: imam na gafa e gafuti giri ana imam bana imam na ha ana mafuti giri ma kamara ana gayo ana mafuti giri kamara ana gayo ana imam mun tan gafuti giri fe ayo anan tan magana fa ga sala hu na ganna na sofe bana nyira ga bulinga ga futi ma bin ya hore be ya kosi kamara tan mu mariya masalam nyonya na so mere wa makana ke bilibili da nanan naba kana ba ke gine do ke ayedi gine na mariya fe cha na ga mo mariya ma fo baba ni ngaka di concilier na be reconcilier ne su beaucoup
1: e bare nye gale gale ba
2: mari tirmatina e tirmatina
1: nam
2: e bule ne buruma
1: yati
2: afa fa am ngi ngi barbu bar fa taw buruma o fa tanki
1: nam
2: o fa tanki ba o fa tanki
0: pele ka tagala
2: nanan na fera gigi na mo marié non
1: non
2: et non ha kamé to fata
1: non
2: kamé mo marié et nana ma incompatibilité d'humeur et voilà mais
1: non
2: kamé na sur place na tinna arabi gigi na sada wi et na na soaira mi bata na 1 million na mi e fi kamé ma e ba en gaga futigri e ba e fandi ga futigri bilengi bourma na lone nabi
1: non
2: sena ngoro imo mani kaka mena ga kusa ya kafisa maliadi mfaki fisari nyagibe
1: iyo
2: pasena yagi abira mo mon sena ngora
1: etulbite
2: iradi
1: itulon tole nyaguru
2: itulon tole ni afriande
1: nam
2: kama din dina na barfa na sandra walia ne 5e 4e avenue
1: d'accord
2: ambere ni maha birna kata seriyo mun na kam swaida agabere lo mubere
1: do
2: hadi maburu nan giri tuti ma ana hadi kame be il avait 14 ans ana be akelwe itam baba yemi ba sisi la ba biri mi mabine ana ga walla la fabira tuti ma didi wani am giri so sona na fa baba yire abana bana ni sini ana ina gamba na ibere mi ma ana ibere mi ma na gambara ya ji to mure nan fala gambe sur place meni amaga na sandra bali ko 4 ma veni
1: nam
2: akini na kelfa
1: nam
2: bar faga
1: nam
2: ana ga di bana ga mbar bulen mere foroto ha ala saya fi ama am mere mi sono itu ya gi tuma
1: to mo ma ga di ga ya gi ro
2: to mo ma ga di ga ya gi ro ita fala kine be na ga mar yi gi ya ra samba i khabile ma na lu me ni ki ke firin ku ya na ga be hun ana ga mbar akul mbar te gedi ana mbar di so te di batan mo yi am de re ayi ga ita ra sa ya ra samba ga den na ga i ga fami ku na gi na lu me ni ne ifa ne na na mo ma gi ne tango ma nara samba na
1: eta nara samba
2: ande wone
1: ana khame na ngoy
2: na khame fani fan na kata itam fama e febri na ba e gadie
1: e motin feu
2: e motin
1: ntin ngara
2: e motin
1: kono na di fanga khuna kelima na di kandi ya ki
0: ale a khuna kele
2: mele be na khuna kele
0: na khuna kele
1: rende nde na nambaran kali
2: a de
1: sena ram patu
2: ngam
1: manaki
2: no
1: na angata na ba
2: na
1: mafara
2: na se patu di ma
1: alam ni
2: mele na ga nyenge di so to ki kombi maradi
1: nam
2: nyenge di amu fe kana
1: ya so to nyenge nyenge ya
2: nyenge ya kui di na ga na kamu se se kana
1: yo
2: aite to ga kuine
1: no na ko mo societe ande tan
2: mo
1: ande na ande
2: ina fala ma mri nambe ala mu na gambala ga safari
1: na be fisago
2: ibara me
1: ni na bi
2: ya ko ina ginera ya
1: afana fe afana fe afana fe afana fe gibe ena a gi angaso to nyenge ya nanku anungi angaso to ne khamba tebe ana ababa ana alors que amari khamba tema
2: difference yo
1: na ne magaro ne
2: difference
1: magaro
2: difference
1: na bore magaro
2: ade nyenge di
1: ade
2: abiri nyenge gadina
1: a e na bore magaro
2: ko rakere ma abiri nyenge gadina
1: na bore bana ina futi kwi
2: me jitambe adinara gina da ana ana amadinara
1: akulungi aka me kadinara aka aka me dumma na kan nagurama aka na dumma ba na dumma ba fama fo aka gbilinne
2: aka
1: me ta aka masinde
2: me na dumma ba kana
0: kona nabi
1: nabi kana ka kosone
0: nabi gidi ga statue na de na reki gidi na kia na reki nde no masusa de
1: kona fala na kambi
2: Ah, na fanna kam na fanna ma na kam ta ma mura fama li dunya febi ndar na bay mura fama
1: feu
2: ila fanna kam ma ila fanna ma mais gi emission nan sema singri ala mabe
1: woni
2: meni ne ko
1: nam nam
2: do ko bori ya mura kele ko woni nyitunga ma di
1: feu
2: education nara aga ma singun tan ala ma samfiri ngi be
1: nam
2: itondi fe nana
1: nam
2: itondi fe ni tin fe nana itondi fenu itin fe nana itondi
1: fendende ne muti ma
2: dunya ni yo muti mana kana
1: fendende ne diama fendende ne
2: fendi nana ai diama
1: wi
0: la idu no
2: na
0: amisali ndira gigine eno kame na futi gine na kala khara metena ahadi gine di na kanlu kame kapit gine la khara presque abara 8 à 9 ans di xamé xay mona xadi ma kiki et to wa duere da sofé école di guiné xam reto wa duere da sofé école e fa fala ababa be et da e ta kana bama duere ga na so munira ana gata amaira
2: na
0: e mo na gbiles ga hama et da e aso munira ana ko wa lambe sa se kyo ki wa saneki ana ko wa lambe sa se kyo ki wa saneki ibaratu maintenant gidiere toujours na kha baba langbe sa khum gidiere bara agete ko la bara se comprend parce que gidiere na college sono gidiere to bara se comprend gidiere bunda ko la ba mu fama après afaf la sono anak ana mkhine geyira neki anak na anak na anga khunga kha khamebe anak mi sebe imi lambe fima na na gade madinira kono ibaba nana risaran teme wa fi risaran e xana lambe ba kuma a lambe munaki e na ganga fefele fe beneki ha ya mu 15 ans to 13 ans nana yira 13 ans nana wa seki a mo man lambe xoma to mo man lambe xoma anu sige ecole a anga hunja na ga xame lambe anana fala mameni ibaratu ha nga hunja na sga na ga de gilambe fala anaka take mu na masara amu ama homma ibaratu donc nabi ki didi to e se ke meraba ala nga bilemeni amu satada mu na considere ma babara
1: ala ma considere kona anka ni bilin
0: aya mu bilema agile ho
1: ala ma bilin
2: 93 54 36 56 65 96 93 56 65 96 93 56 65 97 93 96 95 97 93 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 be kamena ka no amo ama yi jine ko ma a parce que di na ke ara di mara gina di bara di ramo di bara fin di sira to yi xama kere na mang regreté ki a ka bilin a ka fala ga gine buru be a wa mane vraiment e ramali alko i buru ga bilin ma kameta nabure nanam farbi gi gine lamna arabule ngamata kamula arabule ngamata question amenine 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 nabi
1: nam alun nana ramma senfe gi gine alama aradie akabili fendende nana akorho akono iyo anila parce il quand ça ma place ne hantanar nu ngbile mane kam ngbile ma kono nam mayo ma fendende nam ma kolon afalu teki mrahametan nadi tam parce nadi asga mane yirendende wona kolon yirendende nana
2: dinu nasinde ngana ngbile fen ngana ngbile ya
1: anga ngbile ma difen nana kala hari to barmo hari bar fin disera
2: ali ya
1: kala hari bar fin disera hari barmo
2: ali ayno ali
3: tanamuna
2: tanayumuna mo tudu matigira
3: eh wono ali
2: yo
3: wala en tulo mati wo ayi ni sen na nar me papa ira
2: yo
3: wala wodo o ke zen da kanna mi na geki an amu goro ay mu goro gidel siga gidel kuri mi ma nara ki ke pirin ki ke saka abar da ran de agara ma ga mi giri ana sa pala ka me be me ana ga alu mbara alu mbana mbara puru ki ke pirin kui kamela na ga dango ayo ta goma allo
2: mutura ma tirira
3: allo
2: na na mutura ma mwa na mefi
3: allo
2: ali ina antan ma wan aliya purta ihu tinsengi afangira mutulu matigira afangira ihu igbehi
1: nam
2: 628 93 59 35 666 93 59 35 657 93 59 35 wakiliti wa matimube gigina ngana ngule adi amula ngule wa nabi waida
1: Alo nama senfe kina gantang inunta mokorinta afala managi gine talambang akagbiling Gineri gbili amfala kede adib la manara akadibar mo akadibar fini sendendera akadibar lefe ya ea namato ya halama ya baka temunde adiyati abara afutudoko de ilia ptemunde abara futu abara gine doko
2: d'accord makul nagantan na luti maikifa Mohamed Alpha Keita Mohamed Alpha Keita Mwanamke.
4: Salamu alaykum wa rahmatullahi.
2: Alaykum salam wa rahmatullahi.
4: Salamu na.
2: Mwala tatu.
4: Wonwali.
2: Awa.
4: Nala.
2: Ah.
4: Yidi na ka wokere baba bina iki. Mulamba ture ka nena rata bangura ka meka rumang.
1: Kamara, epikani ya kamara.
4: Kania kamara nye.
1: Ba.
2: Sara ha fala sinda ana gina na kabila wani kabila barkata gadima agadi yai gina ma amutin feu
4: amutin
2: amal na gina kota famfin
1: gina fa na saka koi
4: na ka wonta fera ba ma kiyana ma
2: ye
4: ga memu la ma ga ta ma korin ba afanya ndando azanja ati ma ba ga fala aji dia ga dinara
2: iyo
4: ni dina ba mang ma fala de ba kame be to kolo kobi kolo ka kame be ga mo kolo kobi jimu la ma ba abule menita parce que non dina na ganna kame te ke gaine na ka ge te ke dei to kul ara to non ala adara bile ma te un dara bile ngi se ke nan tan na kono ala ma bile e se pos parce que ndai ai mo de la ban na kan tan na kinera ita ngam de ni kon ko sira ti bari
2: yo tabarakala Inwali Idrissa
5: Nam Idrissa Fatima Silla
2: Awa mutul mat tigira
5: Agora walu munana amula magadina Munsema Pam zina na fane bala na tege Itana na ta mala na na tende sindi ka ta ga zu zu ya ka kulun Itana da kama na kuli kana na na tulu ya zana na
2: mutanga
5: na zini pa kulu
2: Il n'y a pas de problème.
1: 628-93-59-35
2: Lorsqu'on a répondu, il m'a dit.
1: Non.
2: À Colomb.
1: Non.
2: On t'a gamé. On m'a dit.
1: Non.
2: On y'a un mama.
1: N'a
2: guiné n'a rien qui.
1: Non.
2: Nous bignassé mara sonno. Nous y'a bassi nara.
1: Non.
2: Il m'aime.
1: Non.
2: On t'a n'a fait la main.
1: Non.
2: Imaginez, qu'on en est malicou. Monsieur Bagalo.
6: Allô.
2: Où est-ce
6: que
2: tu
6: es? Je suis un peu plus de la vie. Parce que ce n'est pas par l'amour que l'homme a demandé qu'il retourne. C'est par
2: l'amour.
6: Et à cause d'eau, c'est parce que c'est son enfant qui est.
2: À
6: cause de pas bien parler.
2: Donc,
6: nakame yaki amula magle mene hapa la bu kini hapa
2: mama
6: ko le prier de laisser tu pourquoi il n'a pas accepté ça
2: maintenant
6: c'est au moment que le fils de l'autre là arrive à petit
2: prince
6: qu'elle a effectué
0: photori mama me fego
2: photori maradi ina ma wa photori mama na mema
6: na
2: ah
6: ne mula masule men
2: yo
6: kwa
2: yo
6: tadir amu yo muna ataki sono tadir paske bore bareni nanara
2: ama
6: kuta kutu bore ya bile men la femme elle connaît parce que toujours dîner dans
2: Adibakulou
6: c'est la femme qui connaît le papa de
2: ouais.
6: Ah non mais voilà il va c'est son papa mais on s'est séparé
2: ouais.
6: Et non
2: tabarkala et non Ali Nabi Nabi
1: non
2: Adi gira
1: nam nam
2: maliki ture fambara fa ngana tungo ginan fini ma kiliti dongo eranya malika
7: nam
2: enwali
7: go ntara
2: tanamuna
7: tana yomu
2: yo
7: kam falama
2: aha
7: wa falanta na bi ba ga dundu
2: mhm
7: ki khame agilen me a teme di ma kilife di fe namma
2: mhm
7: adisa ta bari no amuyi dire koni manu
2: mhm
7: ta ga na ba sindi fe kanirano amuyi dire koni manu
2: mhm
7: ma bara du ala bara ku ma di la parce que ana kan so ka ya bara me na ra
2: ta
7: fam bara ga me nge ya ma sa de
2: agilen
7: me teme di ma
2: mhm
7: nta na ndira ra nyanda ga nta na na dira mba enu tinye
2: nge
7: sai na nka wonta ji ba ma e fa ga mu di la ma
2: mhm
7: ta na ram pa la ma
2: awa ji Inwali. Nabi?
1: Nam.
2: Wendongwe ba leri barali yi emission tan.
1: Aha.
2: Wendongwe.
1: Mbara o moriteur kabu, mbara ni walisa, temunde. Jinadi, awongwira meri, afang fama wenye sensidé. A na atambe na ramfang, ana tongo.
2: Tabarikala. Na.
0: Wol. Elenye belale. Elle est occupée noma.
2: Aha.
0: Ana masiga aha occupée aradima.
2: Tabarikala. Radio Soleil aura émission de Robouria Naranaba Matenema, Katarbi Arabalolma, 13h30 Nali, IKM, Ibrahim Kadil Mara, Nanam Findi Sabura, Ulekada Mosabedibi, Ka Ankamedene, Ankmakanasi Aima, Kajidaila Kafoku, Na Bolada Kela, Tenenema Kanasi Arabama, Kalatin, Umfamumburtu de Watibate, Wassalam.